kang aurang nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kang aurang manyoa we nyamua da pucua galau parawa utang adini nyala kasayao kapipaong gualangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno namo maku ya bedao runo runo ngedo kinengo gundoar ba simban natu buah ya bedao ga gunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagura lembang tu buah gemo

Batman. Batim baik ngang kacuang kasaya di kumai urang tunggu damnong ayah nyasidan hanang re kayan.